0: tene nang sa awang chung kong nge kyang so lo ma chu har an nge mhe se ma nga sa to che ge wa yong ge phe sam nge cha nang sa cham sim che hwe jang por jang ki a me nang we chu ru ge ko jin pa an nge mo kong chu me che pa ti ni dong che me dang so
1: ya lo su mu de ya lo su wo che ta nang che che le ma cha ba du de ni so le ya lo su le
2: 天天变了，唱到宁静等你难受了，吐满一脸鼻，鼓了声。

rongan dewe manayi chatin tsukhe dewe chung siyamachu. Chatin shim jawatung, gongzo ne mungso jisungwa rupi xeba soje, hijyo tunze, dewe ngenka manayi ngenche dandin nimbo tongjitung. Todaki, chantun kiyong la ngenlin tinta xite, rujo xeba la truci yueba tong, sungwa la sungjo yueba. Rujo xeba la ma yinji, rongka samba la nweze mtongwa ji, ngwe se xeatopa guji yue. Deta jine chunchang xiongwi xizu rujo jachamche, langlo changgui sadwe xeba tong. Hizu toxio xiao chubi chidun lewa tinga zubdi, gedrub dunzub tong, hizu leidun desin, tonglong xia xisu, hizu jia tunkong deda, changchong ki ramji yinong ngui si jiong ne, mongchui yi tujo la, ngenli nga le yabar tong, mong la pinba diwi chiwa tupa xia jin bari. Nyanyui senken chubu linji. Sound le du na zui de ren ge nong dan jia song xu sa song zong mei zhuang long ti ni tin xi xia li kong bei ge chi lang jie jin zang yong ni la xian ba ti ji qi xi wa dong qia jie de na zui bei ge chi lang kang ge lin xin la du ge nong wa ga si xue na zui lin xin ne ni ma li xi ru qi zui zhi bi tu tu dong dong de xin ni jie xi ru qi zui dong bu tu jia dong xi yun ba li nan ba lin ji ji kang ba xiong na du da xian ba ga si xue de yong ai li kong jie ge zhen xi de zhong guo zang yu guan bo dong 去年的藏世界了多克农路他从马摘起的了

0: La chigjir changul ji shkendil tongwa dang. Langzig jawa chigdam da dangni, tunli ji la dovchir tongjin bashil. Gagu ye niba chir tongwa dang. Gagu ye huanjur peji. Gagu ye zhongchir nzikchin ji la bishishigda shkendil tongwa dang. Lamje ji nguntun na rigchi ye zhugchin dang. Zachi ye shchigrig linhun so, zangcha dambi tunli chitsu ji dohu shigdil ngang zhani. Bitu gongpil la shkendil dantik tongjin bashil. Zhongjir lua nga yin nang, 유난지 통콩 남비 톤리 도브처 등 르스 야체 동아지시니 정도 얼고 등 훈툰의 조친 리르지 정차 살바 치르 동진 바실 삼티 체드나 상리 등 아르그니 예쿠르 톤리 소 정치 톤리라 담진 시디 아르그니 예쿠르지 상친 도브친 즉친 샤진 바실 스팅인 함은 랑진의 송충가 리타 가친 르터 등삽시니 랑질 훈읍지 중카마 딘지 송유라 담부 전진 바실 Mengcun gan song teng jatuh jisjung, jiwi dianjik suji chapkong se, shetab sarpa rap teng rinba lakhtar si di. Tansim shartin langjik teng, mameng lidu lihtsun, jatuh chamtin shtanlang jiji namba zangwo jinchong xa jin bashil.
1: Daka likhuna pebe ni zil. Sangul pebe dang abi ce jiksem nin, dekab chiklim chukpa ni hito shi patar na, talo da tangpo ni jipi bar, deyong chiklim til, dianjik jinur je maangil. Gwara tukhtu nye tang tungshir jay tang yo pa di, di chung nye vjacha sam tang tang chung nye par yo pa re. Da lo nye zung, Yekab Chiklim Chubi, Yekab Chir Tabche Kelchen tang, Sakung Huanjur tang, Chichuk Peji Lab Shamdak Shijir Mgani, Yekab Chir Sonyi Jabchur Siji, Wechul Kanlag Shidi. Shirti Chia Ali Dikab Yegbu Damzin tang, Lagzil Sarpa Ryachim Ngam Chidi, Zonil Namchang Kekchikim Zikchun La Gendil Tungbara Peram Yegbu Tongyo le. Da Jabar Shian Nye Ankhangwar Chir Nyadul Chiklim tang, Khandrug Nye Shoshin tang, Dēnī tētūg wārjī nidul chiglim, wēnlīn nī yūkhuān wārjī chiglim dāngwa jīb chigjī nītilngīng shabshir zilin shēngu chigbā dāng, chūngchīn nī kūnmī wārjī nidul chiglim jīb sīchuān dāng, yūnnīn dāngwa chiglim dāngwī tīsāl hībā, chūngchīn nī wāndu wārjī nidul chiglim jīb khilim cangmā khārtung tōbā, chindu dāng chūngchīn wārjī lāmtīg wārmī nidul chiglim jīb chūngchīn cēnrīg dōng bābsik dāng, Tianjin ni Weifeng Warjie Nidul Chiglimjie, Jinggu Haihe Chewie Phiglim Su, Zonil Cunzin Rangjinjie Leja Kekjige Mzikhtinle, Ditsim Rangjinjie Zimri Tobyoljing, Manjug Nidane Yongvi, Chiamjil Gertil Niban Dunpil Genglishide, Sakung Huanjur Deng Chichuk Peji Yongbar Girkhi Sarban Hanyule.
0: Daka Likun Baya Ni Cil, Sangul Bar Adang Awi Ci Jigsim Nin, Rangshung Tunkung Bu Ni Hitok Shongar, Jilu Nidung Nir Ngalur, Jinggu Langnam Manbi Sashi Zashib Til, Manjug Shibi Mangil, Agora thirchin ani tang thienba ma nga, tongshir ani tang siwa nga sani, di chung liya bjacha zi panun shungwa tang. Dertun sacha qinzang nijia zim sarnil tibiyo, rangshung tunkung buyi. Jilu nitung nir nga lor, rangje jia langnam manbi zashib di luo nga dhamar panun shungyo. Jiyong si xir tang, shchig, dosul, li suq derig jia dertun sacha qinzang nijia zim sarnil tiba tang. Dertun tunkung jie marza ngali danda xin yo. Dedang chabjig, mongdang si su tabji rangzin jie sardir derig jie zaysib la manchug xie cil jichun qianbi guni qira xinba di tukni. Jekub ji, gaxi dertun tunkung jie rangtun ngalan nipi tabji jie dunshug yugnir parwa cunjin yo bashil. Mangil manchug xie bi dribzhin di ci, jilu nitung nir ngalur. Rangje jie sashi zaysib chabkung si, Tamang gongpil jia namba chikpa dang. Nursil ma ngay dang jitsu marzi tenzhur ngang hijab yu ba dang. Jipin rangzin jia sashi takshi dang. Congli rangzin jia zashib shigjir guni shkendil dang di. Sizhung gi nhichil shiba dang. Chumri zuchil shiba. Shugmang shigba ji jia dierka cuwe namba sarba shig chikyo.
2: Dana siltun shkela jipi varangda yina.
3: Dana, wakil shtamji jobi tongti yina.
4: Sanjir gandhi.
1: Zhonggu wajja jawi tongni cilpaisil. Sangul bi nyechir zhonggu cenri kheng nabshing torgeng jingwi shimji kheng ni khisil tarna. Gola shi bi timmung mayin bi tochang deng, chopag tobi cheli rigil tongkong tawarti. Chobal torgeng ge jingwi rigil tongkong zulji, sengsung me bi vizhatang nyamchil shi simba deng. Jinnanggab rigisul tang tanambi dechen la rigijil tongkong kondun shi ni. Jilchir jikim chenrig shimjig nyamri la gindal tongwa tang. Torgangar jingwi namang rangajin songchib shepir gindal tongjan yuwa. Zamlanga ni simba shimbol bi cholo torgang na jingwi ariga tanmung mayin ba tang namang jan yin ba tang. Si guali penjir jib zirji inzul gachin shi yin. Mangye war cholo torgangar jingwi rigijil tongkong zul

0: tuk pi li la ga wing wen ba chi to mi tang a rong chen dun chi xi
1: zhe zhe wa mo shu zhe mo ge zhe mo ge na na shi shi wo zhen ba nan ding le zhong ken wo ba bong le zhen ba xia wa ti zhe zhe wa mo shu chi er de se zhe zhen ba mo ne ge de ni de chen ge ba zhen de ka zhe se ti ge wa na zu chi de se ni to yo shi ba la ye ran ge bi ti ran 还是你到头了，又整这怂，哈哈哈哈哈！

0: dastavi mangam tu chama chena nga den yela di vi skata sin bang sel kala no pa jim chel
1: ato kasilo chi koran ka yata toro
0: amola chochi chasal chochi mangam de kyan anung sarwai na
1: yela king ara se pa zon pa te na ya che chu nga ti ka pian jo se kan jong khos ge ru ba ma lang su cha de xi chi chi ti ma zu ma chong zo wa si yin long de no che zu sen bi xi ko la no wa chi che se bi ko ka shi ga na ro
0: ta den de jing chi che chen zai ma xi

0: Lisa.
1: What the moyam cho? Tachi khanwa to ve ro ra. No zon thai na ma re. Chia ma lam na ra. Ha ni chen der long do sa mi la. A ma sir chen go zo.
2: La zo. A ma sir zhen bu zha zhe xi.

0: 귤 쿠 나와르 니엔바
1: 양주 추체 투바
0: 시에치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 군캄사 ngana cho ngar kyun si me ri yang yen si bia ri ze li ce na jian zong qiao su nga ni ting di li zen ki zo gong po ge qu xi ti ren ki li zen na li ya gui me mo zui ti lian ge cho pie zhang gong qiao la mu cho pie sa tu su ji nan pie la me chao xiu qi ka ge na ki nang su wen bu ki zhe xian tu bu ka ji mian ju xiu bu xi nang su wen bu ki zhe xiu nga zang yang du ge zi yu tu yab gu san de qian ta yong niang ci xie zhu ni le xie su ji gan mei bai yun ren xiu xin guang yi pu gu ga bu tong da qiu hui gu xi mei le po mo gu su ji la tu qu san wo xi chong bu ta tie qian le nang su wen bu xi xi wo ta nian xi ben bo zha qian ben yo na nian yi sun zhu ki lu tu ka chang ki de mo da wa chen bu ta po mo nang si xia yong mo zong bu ki qi ti nian yi sun zhu ki 칼참 때문에 다 와피.

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang chung zhuo ling
2: za xin zhe wei sen zhuo na ling ge gong gam sa kirang ne tang de sen gu chu ya ti ni ngan zhu chen lam tou gu de xu bie hang chung zhuo ling ge li sen shi nga teng de li sen zuo jiong xu ge bian jia zu yin tiring ge li sen na li na nam chuo gu de xu ya ti na nga nam chuo pen zhong ning zhi chong ke le zum ju zhu ge gen gu zhu no la da zhuo ling xu bie chu bu de yin lo kena gu gam sa tang are shi do chung ya li na ni on kena gu ne she na lo bu che mo tar chim bi che la on che shi rim ne cha le na je ya phe bi ani zum gyu ki cha le na ge ti de shi do wa ta tin de in du kena ge ngo la nga ju sem bo so ya kena mi ke re ngo de tur tu chi nam da che je ani nga nam chu shi rim ki le je bi ya ti ani on phe ge ki ngi la chang chu bu ko ya ki ani gyum zen s na mi do ya me na kena ge ti te la ngwen zin shi kan te na ge ba ngo de shi na na shi wa yin
3: ngi ge gu gam sa la kuibe mili ya ngudu nubu shuyu taa kuibal cha shabi na chilo nyedon kyame chume kye loli ya pyonjo miri lo ta chema tuyane halam lo nga lazam girinli ina pyonjo nyingdi chonggera gomba kyamda zon kyamda shiang nga hongi chagan chonzo dan tangdiyan chonzo che la chonzo durin dan tibu shuji jijo gi shirin gi leji gyuma si cheb yinsi taa nga ra shirin gi leji ji yinbi ngane cha shabi na jikne kegobgi jijyo giyi di huda bada cha. Ani nyi ne cha shabi na ngaran suyo gi ane shinjo manzo zu gode la kasewe ane pyoge dan pyoge di huda bada cha ya gi ngindri sumaji lo le chang je gob tudu ni sunje je ane pyoge gi cha ya gi ngode zu ma se pyoge li ya ka shen dan zhona tenze li suns. Ta nga nan zo shirim gi lejib jigi ngane cha shabi na jik ne da kyaay giyi se ure. Di inji minji shen kwaya da nyi ne pepe giyi di shen kwaya di hajan kyechebara shas. Di da pyuyi shen kwaya di kyechebara se kwaya gyunze karay shubi na nga nan zo shingzho kwili cha shabi na ini kyaachu kuchu kwaje yin ini pyoge konye kyangjang sonza tangi yangda bin zesho siju yin eri. Tangnan shingi mangpingi siju yin eri. Ini lakduan du gyaji shingzho manzo zu dedhangi tsua dan zhebi dedhangi lopso. Tozu tsangma ini ngaran zu pyuyi dan pyuge ge toni ma manzo li ya senzhi shugu gu yudu. Ini ngan zu shirimgi leji jigi ngani cha shabi ina ini pyuge yi di li ya khuda bada changji je gigo gi siju tan shingzho manzo gi peru li ya se gi sabba dan zhawe ini nubi dindri ji tunya gi simshu dan loji dindri chungsi.
2: Lolo, ta chen shamla kela ne an un kela kirang ki chong pyin na min do, chong zu tibu shu ji na min do, ti cha le ki le ne tho ne an un rim shin kela kirang ki ga jo dan tyun bi, zum gyu ki cha le na gu zu bi gor de rob zu shmo zhen ra na xue yin.
3: Ta nga ra shirin gi le ji gyu mu ji yin bi cha ne, go di du zma ji go gi yang da bi si ju yin na de, rang jong jong chong du ta ni ji chong ji ge chong du rob dan rim bi ki kong de, ta ni shi ni man zo gi ki bin dan ji we Ani mangpingi siju, de tangi lopsu so, shingzhao manzo liya jimi ji shi ma kyabzha ji gugu yudu. Jik ne, ani kyagogi jiju gi yi di shatada ji shing gugu dus. Ni ne, ani gyaji shingzhao manzo ki kwa de shu dan, ani kwa la shu gi gi yi di piyu chagu yu zang, piyu di yinji miji ma jam tome ri ji chagu dus. Kwa didu ne ji jang arangi, ani zum yu gi liya di ka shing dan dus che je. Jangbaru dindas jebi yinsi. Ta ngarangi gigogi siju manguji dusma manzo liya sende shubi gyurim nungu liya maashin bata ini logbar to bata tandoogi gyur noa dindze gangi manguji chegi dus. Ta ini ngarangi gangi dusu peti kese jeje kese gandas jebi risi na chi ni ngarangi ye yungi ta shirimgi legaya nyanyong pyosun sobu yubi ini lejib gandze kunanzo. Gandhi shuyada. Nyi nian cha sha ne, ini zon zum gyur ki, ini zum gyur nanyon yuebe ki leji gindre kunan zo gandhi shu. Ta pecha sha ne, yigi ji ya, di dus gyu ne, manzo ke go ayon. Ta dus gyu bi ne, dewa gyan ne kase bada, go dewa yon sa re, dus sam je je. Ini gangi kese je je, gyagog si ju yin re, mangping si ju mangu chi, manzo ke ma go tuya ke che do, yani yiyu lele ya shubiyins.
2: Lesi, ta kinlaagi konglo sunsun nanshin, kanyay tuma kese nanche shine yani yiyu ki chale di nangu zubruwa. Ta chile mimbuchi ne yiyu ki chale di dren gozo di samba ta kinlaagi yani leri chikbe kebgong la sokola yani beri ta lobchong so naga tebe nyamnyongur robza suni yungurbele.
3: Ta ngarangu ne chashaba nyedon chusum lu dao dunba ne cheche yani nyingri tonggera. Pöki leidun ui lenga zumgyu juliya nguansu li gyur shuje chengaagi da yi gyugi minashi jebi ins. Ta ngarangi yi gyugi chile minashi jebi gyuri nungu la ngarang chashane kange ina mangu ji tre chungs. Di gyuri nungu le ngarangi uri inari, ngarangi lero inari. Lakdun du yi gyugi kuali ya nyamnyon tahan kenji yambegi kike mangu ki kalu wali ya ngarangi kumbarin juyuk tahan. Ani simchun cheche lobchung hudabda shubiins. Chizu chashabi na nidon kiamme nishu thambadang. Tang nishin nidon kiamme nishu zasungu lo liya du ngari kekien zonso la kyo cheche ngana zui mangchukri ne durub chaya ki legatandre gozubiins. Ta du ngari kekien zonso chashabi na ngana zui nrogbe ki mangchukri tambe. Tang nishin ki ani kesar ki chung. La soba pimensi ki jik pyozun soku duus. Ta dozo ngarangi yige dao shilha zamji tuyo ngari kekien zongi caga shiang dang yagra shiang la soba gyue chise. Ani tuyo gyundu ne zhobyo kagyundu dawe mangchuki tambi

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 투바
0: 셰치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쮸 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 군캄사 nganatso ngarkyusi meri yangyan sibe rikze lese na jansom chongso. Ngani tingdi lese ki zogyongpo gechu hi. Tirinki lese na liya kuymyo motu di lenge cho. Pyo rangyong chong lamu chokpe, sartu suji na pe, lamu chepshung chika ge na ki. Nangso wimbo ki chepshin tubu ka ji ngamju shubu hi. Nangso wimbo ki chepshung ngar zang nyangdu ge zi yu to. Yab gusan de chen ta, yom nyang tsa se chun ni le, se su ji gyan me ba yun rin su xin. Kong yi pu, gu gar bu tong dar gyu hui, gu si me le, po mu gu su zi la, to gyu san wa si chung bu ta. Te chen le, nang su win bum si si wo ta. Nin si, bun bu cha chen bun yon na, nin yin sum ju ki, lu tu kar cham ki, den mu da war chun bu ta. Pomo nangsa kya, yomu zombaki chiti, nengi sungzuki, karcham demu dawar pip.

0: la pe mi wan che bo nga de ku jar shi
1: so na ba ge
0: la yu la
1: ta nga ran zo te ma ge bre ma mar be
0: la ta ga ran shi zi yu la ti sha cha she che bo so da se ma zo ga jin ye sha la ne de zo le la cha she she ga jin cha ta sha la
1: ta che na ya bu shi ta chung sha na ni ga sa ga sang la che cha ya bu shi ta du che ta na ni ga te ma go zu shi
0: lo lo sa ma lo lo sa lo lo sa la gong wei ne zu ka xie gong wei ni lang zu xu na ji ge ai yu ma
1: ka de tian da yu bei
0: la bu mu na sa ti xia an wang zhong zhe suo da gu le ka da xue jie la ta ran xue bei ya ya le li na su la
1: de ne qie ran la ne su ya hu jiu su le wei ba
0: yi ne an li la ge
2: bu shi zhen ni la
1: tian da ti tie la ni men lian tu la ne le zhuo wei la ran ne su ya hu jiu
2: 体质前面呢，说会卡阿弟个嘞。来了，贵宾，有请对请。你是没办，那些桥那些，那些要有你去冲突对面对。

0: 유시리아 파부니 요시 파디 시글라마야 불라 타니 나치월니 제소 릉신년신 시럽총의 밀라 큐기 댄사당 초보마치치 텐자마인베밀라 기시지 카다치브시 디네부티 페카다럽자티 디미 따구치도 예북년바시 랑키 댄스치
1: Tero sanda ngenpa shi zhe di deba shi. Nin shi kyebu titang kong ni xin na nang to song we du. Da mi sa gen chi ten yong xie kyebu sui la ke ki gop su. Bu di di chi la song ni ri di da ki ge che. Deri kyebu ka ni kyora chin chi nye so kyu ki gyob chung xie xie bu shi. Dene ri shi song chi kui kyebu gyoro ma cha kar gen shi. yuwa di gui ne, chobu shiki sali ya juu di bie xia. Xinglang ki chui ne, ma jia shi song di rang ki san di zara kia di. Gyebu da ki se la kia ki gup, nye pian pe cha wa jie bar di, jing lian man jie wai, ta gyebu ma jia di se do xie xie di, se mi ni bu ma jia di se ne xia nam se bu shi. Gyebu ma jia lak bie, gyebu cui mi dang di, Nye maja di sui nye na de ya kandiyo ki jaga digi yin xie juu jing. So sui sen lo bobe jaga juu yiru kia lam shi. Kui chungma nyenpa di, jebiyo sar song di ni zui di xie. Jebiyo, yingi mari, ko ni nga la ka xin yu ba xin bie, maja sui bi chung se kan yin nam xie zhi za na. Chungma di ngar chung ki tun yin nam jebo ru xie bar xie bar shi. Jebiyo, Da wo na, ko byo do song shi, chi sir. Dene, ko yong a tang, jie byo. Rangge, nye ma cha seba yi nam, shi chi byo lian do. Kwe, la seba yi, shi xie. Jie byo, gyung tseng khan yi nam, shi chi bar, gyung tseng nga ma nam, shi bar shi. Jie byo, bang gi, jie bar shu shu chi ba chin do ka la tse. Da ko su ji, ji ka po bi tse. Gyebu di rengxin nyenpa xinba kwe kongdu chu di ma jia kar gen zhe, chungma di tor ni korang luo xidu songwa shi. Dene yang kwe chobu mian qin gyebu sangbu xi zhe ni di. Rishi ni korang tang gyebu ni xin na dubu xidu zhigub jige cilab qi we gyebu xin tu cikwa shi. Ko yi gyebu. Gyebu rimchi xie chugu yu na nga li ya gyura ra song yu. xie xie bu shi. Deri jie bu tu nye di, kyu ki nye so gyub song xie xie bu shi. Di tu su jie bu di xie ji yu ba di kwe bie. Jie bu kwe tang jian la so ba chobu te li ya ju di, sang ya ji xi jie nga dam chi. Jie bu, nye bu su li ya nye jiang, deri jia ga qian bu di ru yin xie kia lang di cang ma ri kia bu zha xie bu shi. Sui rei tuan du nye hui chobu nye ba ti, ni zui nam jie bu la xie par. Jie bu, kyu gu dam di tenpa ma rei chi xie bu shi. Deri chobu nye ba ti, la tenpa yi kien gui di rei chi sir ni dian pi. Jie bu yi chi di, da ko bui bar song chi sir ni bui pi. Ko yong a tang jie bu, kyu gi nye bu se ba tenpa rei dam chi chi bu shi. Deri kui, la tenpa yin xie xie bie, jie bie da ko sui ji ji ka po bie tse. Kui, jie bo, nye chin ji yu ba di chie ba ri tam xie xie. Deri jie bie, chin ji yu ji ji bar, kui ngar ki chung zhe nam xie bie. Jie bie ten nam chen di, o tenpa rang ri, kyu gu chin xie yu, da nye bu di xin tu pang ba xie yin yang, gyu ra ru ji ki chin lian tu, kyu gi suwa tar tu ju ju tang, Nibay chinlian to nye pomo kyo gi dumar digyo. Sumbay chinlian to nye jesi chiga khele ya digyo che yi xie xie ba le. Jebyo rengxin sambu xie dien gu ne. Kwe, jebyo sire dien nam nga yi kala xiu. Khe gi se tamba di se kala pyo jie xie di. Jebyo ngu sum to dien ne pyo wa tang. Rangi jang di ka xin zhubar khe lang so.

chobu chinchu cho, jirung di na, pa de pe pu, pa yi kajin lopja de, che so rangxin yin xin, xirab chungwa min li ya, kyo ki tenza ta, chobu ni ma chi jik che pe tam ki tenka ta pe che re, to mar gebo ngenpa xi rang ki tenza che, teo ro santa ngenpa xi zhe ne, gebi kyo ro ma cha kar gen xi yu ba di gu ne, chobu xi ki sar ju de, na zhe chun ne ma cha xin xi zhe de, santa tang nyam tu se pe, Sante gyebur lian tre di gyebe yu kuy trilin la ha matyo para ko suy par zonpe, gyebu da chungma niga rengxin nyanpa xin yinba xeba xe. Dene yang gyebu xin xe tensar jie di gyebu ti bu seba yin xe jebe, gyebe yu bu di derwe gyura ru sum ki trilin sim su kor ni, bu di re cheba ma je para tadu trilin suy we, bu di gyebu ti cho su dienpe koro xe yo xe. Jirung dila ngara tsoro sa chao kangdo lipkyaan chobu taan tensa tsuigub rangxin nian xin shirab chungwa mila dui namiyaan tensa taan chobu chechu mebe nilu dianyo zhe. Jeza nga zui gyawo rangxin sangxi lochitaan shirab zomba chosu dian guba le, lomen gyawo chosu dian gyu yomba zhe.

dendra dava puja le re. Dini nga chui ga sanpa dini na po jir jinta nga madi wa. Gade du jin le po a le u mbi ba don, ku ba xia wa. Za gang ba su po a don jimmi ga ne din di ye cha ji. Rengu ma la le ne hien po bi si hie che le re. Hengju ji le ra zhe hie ba da na, jilang na ma ga ku bi nong gi rengu ga unbo che hi di yin bi ngin ni. Di ga rengu cha pong jia cha deng ji yin le do dang hie si yi. Da dia do cha ji le, dia na ma ga lu pong gi zhe ce che che wi ga unbo ji yin le. Pa che du do nang ba gang gi ma ga lu pong le cho jie kong de hie si le shi. Ga di ji ma ga hie ni di dian jua mang ba di, bi na pen de ge cha seng gi. Zhongbo mendong qi, nidu dong cha seng guo wa, rengu ma la yi danjua chuba su yi si hie di qi li shi. Dini yong jing de tong qi ba, cian gong le ni na wong ha zhong tong qi bi ge chu wa ji ye ba ne jing dian ji ma ji. Nui ba de dong tong xie gui ba le, rengu ma la yi nang ri le qiu jian ti li, ga de du jing le nang ri zhe me te na, Rengu ma la di jie hien de song me le sang lo dong gi le zhi. Di ni da rong le ngu ni njong za wa dong nga qiu ge zhua xie di njong qie da wa di cuo ge ni duo ji zhi. Rengu ma la jie hien de song wi ge me da ma le ngu ni na zu ji njong za le zhi. Bi na luo ji ge nong le luo qie ting ni la le pu ba dong. Na wi ge qie ni di ting mong de njong ni. Da wi rong ye yi dong seng pu la xin. Zhua xin njong qie da wa su da bu. Dini da rong rengu ma la le song xio xie ba dong. Do ding de dong wa le. Qie ke bi ge di tong ki cuo wi ge gang xi jing chong xie gu ba ding yi ba di. Ni dong ni lu ba dong. Qie ding le dong nong xie gu ba. Lu bu ge ji qie le qin zi xie ba. San kang niang zhi xie xie ba. Za dong le niang zhi xie ba. Qie mong zang tong wa. Njong ni se li nyong zi sa wa. Ta ma ma tian ba dong, chung tong wa le qin zi xie ba ding xie gu le zhi.南充这不错，对你点点给，本节目都给弄点充满点动产力。对你切磋，咱就主播用爱喝，咱可今嘛第三地图用蒙特尼，而且我个两千的三只嘛也入，而且我个用切了中三百节在这些年工作的人，对你充满潜力落脚。

0: dastavi mangam tu chama chena nga den yela di vi skata sing bang sel kala no pa chim chas
1: ato kasilo chi khoran ka yo ta toro
0: amola chuchi chasar chuchi mangam de kyan anu sar wai na
1: yela king ara se pa chom pa te na ya che chu nga te ka kyan jo se kan jong khu se ru pa ma lam su cha te si chi che ti ma chu ma chong jo a se yin lu ne no che zu sen bi chi ko la no ra chi che se bi ko ka shi ga na ro
0: ta den de yin jing chi che chen zai ma xi

0: Pilu su zhun ki guo tang gi gong suo la. Gui li xip cang la, rimu nambar zhawa gui ba tong ju yu. Wen jang lo de kuo de ji chun na, su zhun ma gu xik la nyam su qi gu ji yu. Nyam su qi gup, na nyam mi xio wa tang, nga ryu ji nambar gyun to min zhu wa qe ju ni. Zhong gu su zhe ziri o qin, lia san na rup zu zhun ziri gong si gen gu wa, la ba cirin la ni. Rin yu nyam su tang song qip qi bie na, ta qik du ji sun qi bie za tun xi yin. Tirenki kangchong zhonglin li cen nang, nyingba xin tu nyamsa qie ni. Lase nawe su zhengki, rinne ki xie ju songchong qie ji kueba di xiu yin. Lase narab zu zheng ziri gongsi ni, xue duwe ki mengxi to zuba xi yin xing. Benchong lakse su zhe ki chu zhe to xue chun ki yu. Laba zirin la ki, tuirab ni xubi lurab ge ju bara, gegab ki mengyu bor jen dang ni. Po zhang poda lar nyamsa nanggab, Sanye kado yuebe, xue tuebe ki ochin genze durub cheba ma se, xue tuebe ki su yun la ze cangma gyunzin che yu. Taja, narab zuzun ziri gongsi, xue tuebe ki la ze gyunzin che ni. Lakshi su zeba gyatan dunju la zam yuebe, rinyo songyong tang, nyamsu qin yan ki gongsi shi la kyuru yue chi songi du.
1: Gen la wazir la gongam san.
2: Lo lo lo.
1: Gen la rang tangan zuji ki pyo ki su yun ki ta, rinyo chale ti. Kakazane gozu jindari.
2: Nga lo jutru jibdune ne, di nirib jutrun gungsi na rimu chile na dinde chima mungu cheche, ngimbo susu gali gali janje. Dinde sdi che, ngab dhudu zamba chima mungu chide durub na shas. Ndi yundu zamba soso dhagwa pamamibo dhwa leje di ji kukub na da bhakja yungje. Ani nala rwa shu je nga da lakze shile kuyin labje, ana pamia ji lakze cheche, ani kigen ngol dhudu na je. Ani tangu de gen rizzi benjo la chima usho riz. Ani di ngol dhudu na, di gub la. A lo ka xie xie pa jiang. An di nai gen dobya la xia nye, gen tri le chunpa la xia nye. Toba ka an niya qima mungu jimbo, pyo yi ji rungu nyam sui to lo. An kuna dung do jie gi jie gi, an shua lu rungu xiong lu, nyam lop chung ji gi ji gi. Duk jie jie, an nam tanda bi duk, ina ina duk jie wang songs, lak jie xiang jie. Mo.
1: An zi nirab zhuk zhun ziri gongsi nin zo jik ta pyo yi ki, nam yi ki ta zhuk zhun din zo nyam su tang din zhi lang yi ki chale zo jirwa.
2: Ji.
1: Gen la rang jiki gongsi di na li xiu jie, an zo chale din zo na li di xiu yu girwa.
2: Ji. Ta zo an zo gongsi rang di zo jie tanda bu dogo long, ngab ju ma sim chukwa li si. Di nima in jiga lasa chong yin na rang jion chong ki chok jin na jie, di zhu zang ba pyo yi ki rungu sung jib din te jiga lak zai chi, di gui zhu gu gui sung jie yik zi dion na jie, an duk zo jie. Nani do lo dikis li namri, an zogi jiki rungu sungyub da jiki lakze kongpe tangya. Dindegi an chima mungu shite durum na shaskab dhuzamba. An ngayi nali ene ene se di nal pyo ki rungu sungyub nal shukje. An susu ne di tolo leo de jiki gabiyub, tonan che che. An es di jiki yus. An dindegi dhuzamba jiki tandabido zuwe mungshi wal jiki leo ki ne da kari nali pishun chokbu. Denja an tangguyunga ne. Yuzhe genlin che che. Di yin duzhanba chigi di mingi nele yari yari chin jizuo yin nata, di geji gen nani nata, pyo yu di rinne yu sungkyo yu chi mota, lak zeba mingi mungu, di nye tuyo yung guwa lisi.
1: Da gongsi chale zo di rengyo nyamso dan sungkyo chiye gili chale di yin duzhani, da di ni lak zegi seshi towa dan todo nemne, di nre chi chigwaya yin duzhani, nga zui di tanda lak zeba mingi ngu nishina, kandir ju na.
2: Da nga zui nali che na liri na, mandrako duyunzi shuwa lisi, bena chasha na, labiruwa. Dushin, Xingzhi, dina Caksan, Jinggu. Daga, pyo yoke rungyu sungkyo nal, jiga anzu gongsi ingwane, chagi ingwane xeabne, guanyan shubudu, chazan gongsi rangka dunya yuwa. Lali lali kari nali, chima kari nali, gongsi rangka genlinje, chazan dunya yuwa. Dinda jiga di genlinji guwali. An di yindu zanba jiga tandabudu ki jiga lega jebe longwa nal, jiga yigab rinpoy nal, zhongo rinpoy nal, lasa chongye, ganga yita, yiji topje. Dinda ji chaade wali. An anzu nalwa nal, jiga, chimo nele lo chunga chimo mungu tuyante awaris chigi tanda rinne tingge zo jewe tang ane chigi gungxin ting dinde gizi pyo yoke lakze le tongjin nanje an duwa lakze to li ikze tang ane gibi ya pyo chunga ya shokyong jie xa awaris gungxin tuwa nele
1: to nye lo xe rang nganzo chigi genlan tanda sunga nangxin le yegab tang ranyo chong kak chua kasa kane chigi rinne songyub le tuyante le tse de tongjin si nangyo warwa
2: jie
1: lani nganzo songyub tang nyam suki leta chimbo tingde ye manguchi pe na songa nganzo chigi nirab zhukzhun nziri gongsi yungene shunan da chigi zuo chale di nangyay zirwa da chigi namdang che sunro kandze nal shu chie nganzo chigi songyub ki chale di kandze rizh nangyada
2: da namdang che nganzo tanda chi shu yubi chigi tangguday yin nga purang bodala zhukla khan nobilinga dine zhubay samiya zhukla khan tiga nangshi ki ya chol dayab nganzo zangi zhishilun bukumbu changgan nyamso sakya xelu 되게 능식이다.

Ya, ta wo neng ti ri a jia ge wen lia ke nan cho, zhan ge ki su gu rin ne, lo sa de ngai gen lie, dian ju yi su mo ti, wei zheng ki, tie ga se ti ji bo xi bie nang tian tong wo ti, wo zhe xu gu yin ta. Ti ya, tang dai zong ge chi ru kui bie ji, wei zheng ki luan bie ko ne pa wo ta. Wei zheng ki kong ma ge chi dong bie se ti tin ni ge la zam xu niu yo shi. Tian mo chi tang dai zong ke wei zheng le Lugyu toki gebyu chu gari kesan denpa ta gari lumu yin gui pe gumsen ji yin nam si chi pa. Wei zheng ki cho keng ji te ki samcha minzhu huo mang sam nian si kesan denpa kyor. Ke di cho ji ki samcha kona nian che debi yin lumu su gyu si lian da pa ta cha. Kong ki lugyu toki yao tang shun qin kong mo ni pa. Tang neng xin, sui yang di su ki, bie cun mang bu chang di, ne lu tir, nga lia lak bar se xin nian bu che bu xie. Tia gar se dip che bu pie, wei zheng chong bie ji. Tang dai zong ki, mi chu xu xin tu, san ki mi long na, kuen dang da cho. Na wei mi long ni, ter gui tan, ge pam xin hiong. Mi long li, top xo se hiong, wei zheng chong bu ti, nian wei ni ju na, mi long sang bu xi xo song xi, du ge xo. Ya, ta kong ki nang tuyen tong tin ne, ngan nan cho dian che tuyen ken zhe ji dian tu bu do xu bi ne, ngan su cho jin ne, wei zheng ki ge bu mi zhak par, tie gar se dip che bi bi, ning tu bi le, lo bu zhong qia gui pa ta. Cho xian xin ne, ta tong kong ki nang wei lu gu mi long tu song di, ta gui ta ge pam xie duo ji bi si gong ki, ta bu lem lo bu zhong qia gui pa ti dian xia. Ki nan cu qie ne, dian zhe zhe tu kue. 且呢，下面的级别松懈级在哪啊？

0: gyur ku nawar nyen ba.
1: Yang zhi chu zhi tui ba.
0: Xie zi yi le ji ba.
2: Nyam na zhu e chu ba.
0: Tu mi ke jue bian ba. Mi ri yang nyen.
2: Mi ri yang nyen.
3: Sengi lingge gong kem sa. Ngana cho ngar gyun xin mi ri yang nyen xie bie rik zi li zi na jian zong chong song. Ngani ting di li zi ki. ཁྱི Kong yi pyu, gu gar bu tong dar gyu hui, gu si me le, po mu gu su zi la, to gyu san wa si chung bu ta. Ti cien le, nang si wun bum si si wu ta. Nin si, bun bu zha qin bun yu na, nin yi sum zhu ki, lu tu ka cham ki, den mu da war chung bu ta. Po mu nang si ya, yong mu zong bu ki chi ti, nin yi sum zhu ki, ka cham den mu da war pip.